0: afi aya ni bani na wo fe
1: kosa
0: kosa sosa sa ba ko de bi ni na ni o ko o pongo chu ni